0: Daar
1: alkei.
2: Dan langkawi welaw ratri 10:00.
3: Diula pitiyata. Kamburu pitiyata. Nawala pitiyata. Kal pitiyata. www.livefm.lk.